0: elu omekida ni dagbarinya oyin na damiyage governor noru toy do governor senator monde opewolu oda re pai ekutu ewo na miyage civil toy south africa ni vibe to wan o toy do oda mu igwo opetepe owo to oda chenyage ode ode ode re igwo opetepe ni otunputun pa pejada meki sabochi mu edagbon lo se he te mu wa bi ile re a lui ile re a du eki oyi govnor opewolu da tona oyi akini means esewege gift ese ohe town oda ta egenya ebi govnor lo se ma na lu wo to edo oche ebe mama me ona che ebe oro imagenya ge ebi ebo mare nyeje ochi ebo e mie na mie mi gage sabore khai beja da mie gage eki sabo de bai ebo vi onagba ebo ma na lue mi vire ji ebe mi eki mare shanye beja da mie ki sabo de wane lue mi lo si eme eki mare oni agba ebo ma na ota vire oyi deputy governor osi oto edo pi chama lo si edo reji ebi ewi igbelugbere shanye bolu oto mana oda ta genyage nero shan no se beja da mie igbelugbere ni oto wa vai bi idu vai okichi ebe are sabo shanye no se egbelugbe lo si ewo oi Mr. Friday akedu oda ta genyage bi local government reveja kenya onache ebo dia nire ro shano sen beja da mie genyage vi idumu keke igbelugbe kisi edani ota vere oi bola president bola Ahmed Tinubu oda ta mi uwa na emuja na ehu yale omu uwa lo si representative genyage uhi nore masha onebe no miengage mare ha woni agba bo mana osi 1999 oda ho no mo beja da miengage ake ami egbanegbe osi oto keke won agba bo mana nadachi ebe omudagbareji eni representative or president president Bola Tinubu da ta genyage oni ebe omudagbare na ochi na re mo beja da mi oki orekan ebe kashan wo toke onachi ebe ari oto ma ame beja da mi nyage ofure no ki shan wo tona okiche mama che osesin okiche mama ame ukama na imi ma semye ni dagbare vi esan binukula spritu wabubare kama eho med na fa sanubra di brama rivija
1: ndewo ndị na-ege anyị ntị nọ n'akụkọ anyị nke esan binoculars redio uromi ugbu a kara akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju ndị bi na edo tọrọ gọvanọ kpeholo maka nkwado o nyere ụmụ amaala edo lọtara South Africa. Osote gọvanọ edo kpọrọ ndị mmekọ oku ka ha gbasie mbọ ike nkwalite ọrụ nlekọta ahụike bụ onye isi ala Tinubu zigara mgbakọ ndị omeiwu iwu mgbanwe iwu gbasara ndị uwe ojii steeti. Ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ndị bi na steeti Edo ekelela gọvanọ Monde Okpeholo maka inye ụmụ amaala Edo 41 si South Africa lọta 100. Onye ọbụla tinyere nkwanye ha ego mmazinye ji mmalite azụmahịa. Ha kwuru na nke a ga-enyere ha iweghachi ndụ ha ma rịọ ka gọọmenti na-elekọta ha ruo mgbe ha ga-ezukọsi ike n'ọrụ na ndụ. Ọzọkwa, osote gọvanọ Edo Dennis Idahosa akpọkuola ndị mmekọ na ngalaba ahụike ka ha rụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite ọrụ nlekọta ahụike mbụ n'ofe steeti ahụ. O kwuru na mmekọ ihe ọnụ na-emejọ